0: 공채 쓰기 와리니 따비리 부승부 아크스바니 발기말 게이드기 따라오는 옥자리 이까이 끝나부 옥자리 마망기 땅끝다 사만두람 사무생나 마기 응을링의 분시 땅끝기 농아이르부 와리 가야 아마 아도기 마품나 따한 비크레 나시기 아니 수바 아루이바 땅끝 아시다나 아흘기 싱드 잘럭라바 망기 람비 텐신 럭라바 아흘기 붕어 쓰기 와리 에코이 아무 분나 따미나 르시 더룸 아시기 드막 에코기 스튜디오기 마이크 아시 농톰범 로마다 쿠시네자리
1: tamuvu thagachari pabung mamangi tangkakta pabungna forest ranger amoina tongan tongan ba manipur gi mafam singda thabak taru pagi wari pabungna livikre aduga makha tarak pasidi ngasi gi khongchas sigi wari ni haibasi gi anishubat tangkak asidadi pabungna koi gi matamamata pabungna igi khongulli ba haidana lari kam ikhi basya masigi wari se karmai to no ikhi bano indo myanmar association na sinba khongchat ki wari se masida thengrarakpa mayamama haibatare myanmar da lehuri ba matamdugi maitai singna kayamna wana lehuba makoina manipur da lakning bi wari mayamama su yauri haiba wari lai ka sita masigi wari se mu pabung makhata bi
2: masi yam nungsiba wari ni akoi gi Indo Myanmar Association adu isam samna IMA mayan ima har ga sudum khangai masi akoi gi matam ma gi saknai raba film maker G Narayan Sharma akoi gi lamja par suram da ga ma pa sa bas moi mayan sina masi linkhat piram bani 1995 ki khongjom numit april kulum do yasi deida madai da ai jo member hoina yaujare aduna Masigi maru oiba lingkhat pagi wakhan ji kaino da akoi gi nagnari ba lam ani si masigi akoi gi moiga akoi gi oiba mai tei jing lai ra ga su moiga koi ga si yam lakna ba nagna yumlo na ba da yam lakna ba ba du adu gum ba amani masi moigi maru ni si akoi na tamba adu gum ma koi ga koi ga londin khotin na dana koi nuksi jana bagi mari si porak pa aduga moi gi awa ba tarak pa ma teng pang ba hai bin sing ba maya ma me sin objective oi re erga masi linkali madu da aisu member wen ya ore aduga mathang da ai koi na hari ba asi tau ge har ba di ai koi gi som da lei ba mai tei sing ga bar ma rom da lei ba mai tei sing ga ani si un da ba ya ro khang na da ba ya ro hai bin sing gi po chi la pu da gi Burma-gi kongsetsi sum haurupani. Masigi kongsetsi haurupasida akoi 2011 sida masida akoi mi tarana saba kongset ama semi. Masida ida pisundalai be Dr. Bajau si. Dr. Bajau tamo bajau si yaui. Aduna atai di nahang haptani. Aduna masi tauraga akoi satli. Satpasi matanduda akoi gi Calcutta, Bangkok, asmaine sat laga bangkok tagi rengun gaugji am pairga alai lai rengun jida koina han pau hai gre matam jida manipur ge am samnari bani pasi aiga sundar gopal sharma hai ba ma lai adu aiga sundar gopal sharma si rengun gi airport ta koi bunga idin le ma ga mana pubi dina matam matam si sat pani aduna mana pubi bunu mi chi gi han bunu mi si da Burma agi masakta ibasi sweda gong pagoda na ama lai masi yam sauba pegodani adu rengun selaga di masi soidini yeng gadab ne na man masi on birai adu ga nungdang si da bas da rengun dagi mandale bau lai mandale si nungalam dai gi ayuk saida koi mandale thungi adu man hotel da thambiram ga pung tara da ai lakani ko hairaga maitai gi kunjing si koi ba satpani ahanbada moigi yumna hana pusel masida yamna akoina pungning de yamna waja bisi kaino hada lairi ba akoi gi Burma gi maitai jingse moi ma sen wari sana basi maitai ron do wari sana de Burma lon do loin wari sana akoina khitang hairu resu moi na lokshan muwai khangde adu kari gi no na hanga kanda noi na thu na ngang bisi de koi si khangde hai akoi tamna tamna ngang na moi gi wari sana bisi honai

Tiam basanta singi konzel da ratan kumar loi tong bam na sairing ba matamise si tahan jeki ba galoi ne na ngasi gidi mata ngasi da tongan tongan ma matamise sing lan tok sa jere. Agas Bani Imphal, hauzik amuk lobi da si tongan tongan ba manipuri film isai sing matang matang oina. Kudol gi ahan bada lakut jari ba film isai sing matang matang oina. Kudol gi ahan bada lakut jari ba film ay gi chak TV. Pusparani gi eske mangang amadi pusparani ani gi pun bokon zel da dalom guru mayum na sayreng ba poirei thoksom na sayrang ba isai ni kudol tamzeri. Mayam puna tamini si.

ngasi nimitang oirong pung taru kami ni tara mga tamzeri tongan tongan ba Manipuri film say sing. Ngasi nimitang pung taru kami ni nifu mga thasigi say da Rajkumar Satyajit Ray degi tanjagani.

0: Oh, du dir, schau nur so aus, hä?
1: Good
0: Ei, Jungs, das ist er geh.
1: night. Good night.
0: Joa, na, koi, hund, so, hallo, adna. Ah, hau, da, kang, da, urlo. Hau, jig, bum, kaya, tar, geh. Ah,
2: Pung hairaga. Pung mapan makai tare. Masino pa si nga sai dehi imong phoba sanglak trini.
3: Aishu yog jaragi.
1: Yowiro,
3: Happy marriage. Matam sang na nungay na panbiyo ko.
1: yowiro. Paduto ne, Pamzawa. Thank you, good
4: night. Tamo sana zao ba siya? Unagi tau ba ni? Mi sing si su, som le. Ay nga sa ay pong ni pa makai da gini. Ngay ra isi. Ibi ma, laibak pa bi hekta hai rage. Pamung da hekta pamin na si ko. Ay gi ming sakhen bi. Sakhen bi ka we. Ta mo ko ini di chahi mangha taru. Lu na ti na za rakhra zani. Ngaumi na rakhra po ne. Kaino ibi ma. Inagyang kun bi ni khangi. Shiel pai hai duna niu sita badi taulo
2: ai na kai dawrake
4: ai na phamaga nang na jathui duna kari gino mai du su sauning bagi mami matai tauno tauno tauno ai khui she semjin sajen bangam drasu thugai ba ngam mi sakne she kau da ba phai na ti ni phamung shi phamning da bagi waro
2: kai su na tabada som no wase pangkhan da khanjan khare
4: phaja thokna si hai bro lemna si hai bro natraga angam ta na si hai bro
2: apa mai ai
4: e
2: nu pa se ai na pam je dana ngsi dana lak panate song gum ba amale ram ba si su ai gi di laiba yam pha ba ni khang bi yo
4: laiba pha bara thi bara khang na bata ri dana
0: kayo se
1: ai de re se ngai ko gari u tho bu ngam ngadro anga ut ni ro
0: era kayo Shidagi hemu kayaani. Ayo ni mamdara lawa. Ado mo, ayuk to phong di lobi uko. Kari gumba ayo na phong parak drama. Kejoli tita ka hak lak pi uko.
1: Yare yare, obyo, yo, good night.
4: Tamo, ayo nga sai dagi, tamo ngay ramine.
1: Ayo nga mga sai dagi, uyibo. Ay lo ay na kangi, ay kanda sili ba si, ay nung ama, ay nung kita mo isulo ni si na sige dihan karo tiyeng e ba?
4: Ama su ama su kain na dabi, kanda sa ina dabi da, ay ano ba mapuro pa pa ni?
1: Ama,
4: ay mo karam ba mawong da tambi daw rin o?
1: Si ay nung yung kanda si, ay nung kita mo isulo ni.
4: Pare, ay nung yung punta rin. Hanagi mapangdo da. Yare.
1: Hoy.
4: Hek shoy bada. Igun khang naga dabani.
1: Se tilangi.
4: Yare. Aya nga nga mayog jari.
1: So pretty.
2: Hoji ki do kanano. Hoji ki do bukanano.
1: Koi shu khoyo no si. Anga wi ni.
2: Anga wi wa resu. Mi phamung de hek da pham ba yabro.
1: Koi shu khoyo le phoso bi. Si. What to be nang shu ai shu How ki ba ma ma kao tu na ro si si
2: Ok si na no?
1: O si hai na ro ina Si ai di laam da bani Ma kui ma yam Ama ga amok Ama ga amok Nung si ri ra nung si dri ra Ai ngon da da as Hello, yes, Sandy. Hi. Hey, thank you. Kangde, na koi mari manga kaine rege. Happy Marys, oige da uribra, oiroi da uribra. Laiba kai wadu tare. Sayen misu la ame. Adu bu magi kongtang diya ikangi. Lupa lak manga tara hagi da bagi tausin na ribani. Ama, aduni, madi kasih kongjat ini. Hei, cuy, nunu waris aja pasenah, 퍼지는 강릇이 탐메고 탐메 수탁박이 타자드는 것이디 꼭시 심하나무싱드주 파키드레다 다니엘 다들레무 레이머 시들라오 할머 아 누가 나 돈듣도 회디 시 누구 쫙 자르마
2: 담모 자드나 아이가 마인 자도이노
1: 아 아이디 이때 사닝드레다 감동이야 시 라라오 라라오

0: Kamu Yu Hin. Kamu.
1: Tanil.
0: Babung Tani.
1: Janggoh. Babung. Babung lagi pur de leki. Kamdungan.
0: Kamu ne si ti de irak pa. Iai pa pausen. Kamu iseng ramale. Ai. Kamu buka otok pengam de.
1: Tanil.
0: Ai gi han mak kong thang mak te de mai ti de. Ai. Ma bu dok lam lak chi la abani.
1: Nangi kong thang se jum de.
0: Ai de.
1: Matang sa de khalle.
0: Ai bu lok sim birar oidra.
1: Mado yam ne lu bo apam ne. Ngasi e hing nangi lu hong munu misida nang ai amuk chen bai bese. Nang su ai su tongam ba tongam bitai. Mina tina ngangani, nungani. Aduki matakta, imung anida, ajaubala na matokani.
0: Nang egi, nung sibagi, ayobi wari oiroi dopa.
1: Oiroi. Madu ohengi hairaganane. Nang chalo.
0: Tamo.
1: Makoi de leirugera, nakoi de leigera. Numit kayani no, ta kayano. Nang nakai shingna, maga kaino. Wari lushino. Ay. Ai nang mukari mata singna dana lauksingani
0: oidra bawani amaromda pangangang na bagiwani ai kweni imana bugum loina ki bagiwani ai di ipuroi babu laikum khan nungti gi khuram jaga da banu pi oi bine aduka ai gi ipuroi bada khungun da tarba amang balai kat kada banu pi du soi di natte ai no jikla ibasi Man, aku ikut pau besok triye tamu. Tamu, kamu, nangi pirep hayo.
1: Aku pirep hayo. Nangna, kungul datar belai, lay isor dekat nadien hai bedo. Singarai bukul di, lay mai dek kian bedo kul laga kat nai. Aku nang bu singarai ni nak hanjake. Se, ngasih gitu cello, nong malu.
0: Tamo, oh, intok pira bani na, cello ke?
1: Tiangi, kerai kau ay tinlu ke?
0: Taduk pang de banang na ay butin biba.
1: Anil, matam si pati hai bi.
0: Ay Yesu gumap ibam debu, tiang bangan ba, matam papa pata ba mulai kigatra. Hoi, aina han kibada kanagum bana, no piyoy bigi izet mangan kibasuyay, tawai pobo mangan kibasuyay.
1: Tanil.
0: Aina mapam sida lagpada di madu kalami, hujik tikkandre. Pare, ay chanake.
1: Puno makhane, chalo.
0: Chatkani, ay choydana chatkani, lam khang de siba toklaba. Miangin ngai ba pau oini pau seda aigi thawai audra ba changi mitam miam de yengnani adubu anam tan khang da badi ai thanil lei mana lu hong bagi aing da mana pam jada banu padu hundok lam laga maginung si se ba yo hen bagi mana ak ta marum thup de hingna da balak serami adubu yo hen mana intuk pikki Lana Biki. Pare. Ay chalake. Ay siba. Ay siba lai kuram biyo. Ay chale. Ay chale. Kanano. Kanano ma. Ay itong inalaw pagong tawin na. Sum-sum nak silai. Oh, Rudi, ayo uzawa sigi marum dalai silake. Kanano! Kanano!
1: Ayo ni.
0: Kanano!
1: Ayo ni, Tanil.
0: Ayo buka do bagi tanara ino. Nang na ibu kadom na tinggi hari no. Ayo nang bunung sidi.
1: Nati, madu nati.
0: Mugiti, pang da ba?
1: Madu nati.
0: Nang na iwa hari no.
1: Tanil, si angku tap tako ba?
0: Ayo buta do.
1: ay nang ya pam lambi de ne kadin no no ay pun sa minara si hay na lag ba si ay mang thage thola kada ba khudong thi ba pumna makto ay ay mai rong ya ge thani thani thani ay ge thamoi se mi kup khara lamang ne re kari phire loga da ge hai ba do ay ay khamut re thani nang nang sao nu ko
0: sao de ay sao de
1: thani
0: ay ba thado pi ga nu ko
1: thado oi thado oi se kup kanu
0: kup kani
1: se
0: ay kup kani ye
1: se
0: kup kani
1: thani Sí, tado.
0: Tado. Y tado puga moi. Lego tado.
1: Yengoi. Egi imana ba espido. Magi yum de leiru rasi. Adiga imana ba ukilama hayen kauraga. Egoi ni. Meri es taurasi. Madugi matunda kari kari thorak pahibado. Tengnana ba semsaru rasi.
0: Egoi ni. Why tungna deko?
1: Tungna rabne.
0: Mang nate ko.
1: Nate.
0: Tamo.
1: Thanel. Yemo. Nahalsu. Narangsu. Adika ngasisu. Tha jase. Lesin na kumjin kiduna. Masak udabane. Ekhoyani gi awabo uning dabakum. Lotun laiki bane hujikti ekhyani unarawa sida lesin se haido kai yenoi pasadra
0: pase ating ba hin sida kana matna ubira maro ekhyani ge ahingi ko
1: mane adu thanel pasada bolonda da hairaga Yek never sing na ekhoi ani bu thiram mani.
0: Thisa sano. Nang ne inak talay ringe. Aye thamoi sina akiba amat talay tay.
1: Thane.
0: Ma koi thing na rabasu. Aye nangi mang dalay apnaga. Lay jabi khonjil thok na lau gani.
1: Kari.
0: Ma koi na mikari balantum sana lupa. Aye ipam dadi upul wai phun gumani. Aye thoi ba asing balandi tu aye tung dele piri ba mahak sini tamo
1: nang na aye ki tamo khungpham chet pusida aisu kapning lakle

san dia kilai tan zo hi hitam hen lo tim thu inatim hin kho lam sao inem na ching si ti bang

Akasvani Imphal aru inga zinui tamli pung tharuk minit thara taugida achui tangkul program hi nang changaira radio ngana da klein thum sai korli mungpa misirnu.

0: patsiana lo xin zhor ke
1: a ibunga nang di khura bu ka ro hai ri ba na koi le hori ba mi ti ching je si u bu de ni ne khura na ka bu ngam dri
0: khura adu gi di karim ta sing ne bi